Ebadi nyanko pon nam na wawa juma so harapana deni apanan ewa ya sudama ewa ya yeye mo ya dia panaman ya ka ebadi nyanko pon hadia dana na batu apanaman na wawa dieni na atre rebedi kapanama adia palabato shepe

0: pala dia pana bato shepeleme ya pana dia terra kapanama in the mighty name of Jesus Jesus Jesus yakoswa ejina erwadi nyankopon asamasom sam 91 na wasemeka meka Ewade nyankopon aseda nyina akere hallelujah na maka na wonwa de nyina akere odina kuma nyina de ewade nyankopon ase de ntia na wonwa ade ntia yesre ewade nyankopon se ohunu ye mabbo enade na ewade nyankopon enam na hunu mabbro so na na wonwa de endade ewo ye shebremo endade wo ya brabo mo endade ewo ye br endade ewo ye busuemo ewo yesu kristo demo ka se ewade nyankopon na wonhunu mabbro me so
1: humo bro to me so
0: ma wa won wa de
1: and daddy
0: awo ya brabo mo awo ye shebremo awo ye ko ene ya bemo awo ebosuemo awo yesu christo demo die wono na bom pa he ratam pala bato shebeleba medele pelaba ya pandia tere ka pala bato shebeleba ya pala batia balaba he wa de wa hono mo bro to me ene de ha pana batu abadia de haraba dia Panama wa wa dia e badia tera kapala bato shadala pela e dadi hapandia panama amanseni na eho